to silly sound. Mabira ndanga ndanga. Toza ko minela wa mokosye. Kasi swango. Swango.